amalanga ngathi peni peni afuna ihayo sivele sigcwale esitradini mele siyofuna amasentshane macala ngeke sihlale sisesayidini imali ungayithola uma ungayenza something ayikho yamahhala uvele ungene elayinini.